onyori manu ofu bosi bu nko onye nwono ofu bosi adire ipo onye nwa ka iberi ikutata akwon so kutetari ofuma all divine mandate ewe mta go bosi ah onye batara otutu jiwe no na ngata otutu no kuzi nini ogwe so bu na ezu nori aburugo oguata a stolen crown is emi aka you can run but you cannot hide enwe di fezore ezo no okpuru anya nwa okuko bu na agwota no ogwu na eso ogwu ana na dibi onye oke ọnụ adadụ ekpere mọdụ ọ bụrụ tata okwu dị m n'ọnụ aga m ekwu okwu ihe ọ dị ada bụ uru iweri azụ ụmụ abụmọnụ ọkwa ịhụrụ ahịa ha ghọrụ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori ada eweta ngosi ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị ejiri ahụ ahụ ejiri esi nri ada aṅụ ya aṅụ ada emekwana ya ngafe ihe aghụta n'eze ada eju afọ kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ihe eji wetakwuru eze kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ ọ bụ ọgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya na akpana akụ ọnwụ na fecha aka ya dara awụ otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị otu aka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha na-enegoro ka ụmụ gị si akpa akwa ọ bụrụ ọsị mmụ ya agwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee